Bana bakimi kuluna baboyi bombe. Mabeti bakimi kuluna bazongi na lako. Mabeti bakimi kuluna bazongi na lako. Mabeti bakimi kuluna bazongi na lako. Mabeti bakimi kuluna bazongi na lako. Yamaka sese ansiki bombe bazongi mayene.